0: sinivutika inaona ni senseni kuti making sure tidye kuno but uona ma results ungabwere na mimba na nakupasa mimba sini mziva no mziva in fact unishita chefra set choka muna mnyumba sini kufuna ya choka sini kufuna nalema nayo wambira choka
1: chika ya ndi wakulima nga wama ima tunatua tuwa nafa njue chela mneni ili nao

0: mana kwati kudialuva litubiale kwe fyumbu.
1: Eh, chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine luvadi epera
0: musonda. Ala ififya kunyanomba, fyana aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fyati ninkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifya kudia ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa ukutontonga nyapaku kwata ulukwa. Nishiage muka. Mwana kunu, apa tulevika umufundo mumagana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia no kufikusha wino. E chimo chine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishi nkaicho, ule kabila isabi, imbalala, nomusa lukwati chibwawa, narepu, karembula. Ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa umwana ukukula wino no kukwata umu umyobusuma ilu alimumana.
1: Oke okay, mai, alana demwa sana atini mkwata imumwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka. Uwangalo vwatamba.
0: Paku kwata umwana uwamaka nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umudio chila vushikungu.

Siyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabujujula and the foodless group usikhuthuza amaguda.